ọhụ Chineke ụnụ anụ ọna nke a bụ ịnabata gị n'oge ozi ọma nke m nwe mbụ pasalari chibu ụzọ Michel na ndị otu ụka Praise Tabernacle na-enwetara gị na steshọn a nakwa ndị ọzọ abalị niile. Okwu Chineke na-eweta ndụ, okwu Chineke na-eweta mgbanwe, okwu Chineke na-eweta ntute, okwu Chineke na-anapụta pụọ n'ike ọjọọ niile nke ọchịchịrị, karịchasịa okwu Chineke na-akwado ụmụ Chineke maka nweli nke ndị nsọ. Nọrọ ọdụ ugbu a, kpọrọ m ndị agbata obi gị, gwa ha na ha tinye redio ha na steshọn a na Pastor Michel ebutekwala nkụzi okwu Chineke na ekpere nke ọ na-eweta abalị niile. Amaara m na Chineke si n'okwu a gọzie gị taa. Nwere ọdụ dịka m ga-ebido nkụzi nke okwu Chineke nke abalị taa. Maka okwu Chineke nke abalị taa, soro m gaa n'akwụkwọ Matthew isi iri amaokwu nke iri atọ na isii. Jesus sị, ndị iro nke mmadụ ga-abụkwa ndị ezinụlọ ya, ndị iro nke mmadụ ga-abụkwa ndị ezinụlọ ha. Kamgbe abalị ya anọrịsị na-ekwu okwu gbasara ndị iro nke ezinobi ụlọ, ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-agabiga taa abụghị na ha kwesịrị ịgabiga n'ihe ndị ahụ, mana ha na-agabiga ihe ndị ahụ n'ihi gịnị? Ndị iro nke ezinobi ụlọ. Ihe ndị iro nke ezinobi ụlọ mere ọtụtụ ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ na-adị ndụ taa bụrụ ndị nọ n'ọkwa ọchịchị dị iche iche, mana gịnị mere ha anọghị n'ọkwa dị otu ahụ? Ndị iro si n'ezinụlọ ha. Ụfọdụ ndị mmadụ gara ịnọ n'ala bekee taa wee bụrụ ide n'ihe nye ezinụlọ ha. Gịnị mere ha ji nọ n'ili taa? Ha anọghị n'ụlọ obodo oyibo n'ihi arụrụ ala ndị iro nke ezinobi ụlọ. Ụfọdụ n'ime nna nna anyị ha na-abụ ndị ji ego gara akwụkwọ, ndị nọ n'ọkwa dị iche iche, kama na ụmụnne ha ndị kwesịrị itinye ha gara akwụkwọ ka ha zụọ ha, ka ndị ọcha zụọ ha, azụọ ha, ha wee hụtọrọ. Ụfọdụ taa kwesịrị ịnọ na mahadum weta akara nzere kwesịrị na-enyere ha aka, na-enyere ezinụlọ ha aka, mana ha anọghị n'ihi gịnị? Ndị iro nke ezinobi ụlọ. Ụfọdụ ụmụaka tara ahụ ha na-ekwesịghị ịta n'ishiri ọdịnime, na-amagharị, na-ere ihe na rerod, na-agagharị n'ihi gịnị? Ndị iro ezinobi ụlọ gburu di nna ha n'oge, gburu di ha n'oge. Ndị iro nke ezinobi ụlọ, oge eruola mgbe a ga-eji buo agha megide ndị iro nke ezinobi ụlọ. Ọ bụrụ na ịgbachi nkịtị si Chineke ka uche gị mee, Chineke na-achị gị ọchị n'ihi na ọ gwala ihe wụ uche ya. Uche ya bụ na anyị ga-eguzogide ndị iro, anyị ga-eguzogide ndị iro. Site n'ụbọchị John the Baptist wee ruo ugbu a, alaeze Chineke a na-eme n'ihe ike. Ọ bụ onye dị ike bụ onye na-eketa ihe nketa ya. Ọ bụrụ na ibu gị agha megide ndị iro nke ezinobi ụlọ, ha ga-ebu agha megide gị. Ihe niile gbasara gị ga-abụ nke kwụsịrị akwụsị. Ụmụnna anyị, ọ bụ oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ime ọhịa na azụ nọ n'ime ngịga. Enwe otu oke nọ n'ime ọhịa ga-esi mara na azụ nọ na ngịga ma ọ bụrụ na oke nọ n'ụlọ ebughị ụzọ gwa ya? Ọ bụ nke a ka anyị na-ekwu okwu ya. Elee otu mmadụ nwere ike isi bụrụ onye a napụtara pụọ n'aka ndị iro nke ezinobi ụlọ? Elee ihe mmadụ nwere ike ime ugbu a wee nwee deliverance? Ị ga-ebugodo ụzọ mara ele ihe ha na-atageti. Ndị iro nke ezinobi ụlọ a, ele ihe ha na-atageti. Ha na-atageti ụmụnne ha, ha na-atageti di ha, nwunye ha, ụmụaka amụ na ezinobi ụlọ, nne na nna, ụmụnne ha ndị nwoke, ụmụnne ha ndị nwaanyị, cousins ha, nephew ha, nieces ha, ọndị ha na-atageti. Ele ihe ha na-atageti? Ha na-atageti ndị isi nke ezinobi ụlọ, ka afọ ịga ha na-akpa, ka etinye ha na mkpa abụ. Ihe ọbụla ha gwara ha mee, ha mee. Ha sa kewaị ha ledo taa ka ha ree, ha kewaị ha. Ha na-atageti ndị isi nke nzukọ. Ha na-atageti onye ọbụla bụ ụkọchukwu na ezinụlọ ahụ ka emechie ya ọnụ. Ha na-atageti onye ụjọ ọkpara. Ha na-atageti onye wa ada ka emechie ya ọnụ. Ha na-atageti members of ezinụlọ ka e were ha gwuo ọgwụ ego. Ụmụaka ugbu anya na-acha pịam pịam pịam. Ịkpata ego abụziri ihe nọ ha n'obi. Ọwụ ka ha gụọ akwụkwọ, ọwụ ka ha maa ihe bara uru, naanị ego. Ụmụaka ewerela obi dee n'azụ. Ọ wụrụgodi nọ nne ha
ke nwere ike igbu nweta ego ha gbuo nne ha otu nwatakịrị sị mọmi ya na ọ dị useless na ya na-achọ ndị nọ n'otu ga-ediga n'otu ka e were gwụrụ ọgwụ ego na ọ dị very useless ihe nwatakịrị gwara nne ya widow nne ya zụgara ezụgara ezụgara zụpụta ya na primary school nna ya nwụrụ mgbe ha dị iri iri ha dị naanị abụọ ya na nwanne nwaanyị nna ha nwụrụ ya nwa dị 3 years nwanne nwaanyị eku ya n'aka nne ya jọsụ mụpụta ya 3 months nna ya nwụọ nwaanyị atagide ahụ tagide ahụ ta ọla ha ọkpụrụ ha na-adị nna ya otu aka ọ tagidere ahụ tagide ahụ tagide zụpụta ụmụaka na primary school zụpụta ha na secondary school zụpụta ha na polynecid ha abụọ nwatakịrị na-agwa nne ya n'ihi gịnị ọ kpọrọ ndị enyi ya bịa na-eme pati na-aṅụ mkpụrụ mmiri ya sị ihe ahụ otu m siri sọ gị na-abara nwatakịrị mba ya sị na ọ dị useless n'ihe chi gị na beta frens na ọnwụ ndị ka ị na-eche ndị ga-akụzi otu esi agwọ ọgwụ ego ka ị gwakwa ya na ọya nwụrụ tageti ya nwa ka ọ ga-ebu ụzọ egbu o ji nwere ego ihe nwatakịrị gwara nne ya ọwụ ihe anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị ndị a ihe nwatakịrị gwara nne mụrụ ya n'afọ nwaanyị shikpe tara ahụhụ zụọ ya zụchaa ya ọhịa ọgwara ya ele ihe ndị a na tageti akụrụba nke ezinobi ụlọ ka e rie akụrụba nke ezinobi ụlọ nwatakịrị nwoke ha dị naanị abụọ na ụmụnne ha ndị nwaanyị ya wee nweta brek tru na Lagos gawa Germany mgbe a na-aga Germany garuo Germany chineke mepere ya ụzọ ya na-ebulata mgbe a na-ebulata moto na-ebulata eletrọniks na-atụ ihe na kọntena nwanne nwoke naanị ha abụọ ya na-ere ya si ngwa n'ọrụ ụlọ nke ya nwanne nwoke si n'obi ụlọ ebe ụzọ rụcha ya si ngwa na-enwe ebe asịtarala lekwa eberute n'ọrụ mara nke ya akwe na ọ na-arụrụ ya ụlọ eme ya snap all the picture wegara ya ọ mara isi picture na snap wo ihe ọrụ ga na be ndị ọgọ ya nwunye ya mahụrie ya anya ya kpọpụ ụmụnne ya ndị nwoke nwunye mahụrie ya anya ya arụwara ụmụnne ụlọ na n'ụlọ ha nwunye ya mahụrie ha anya ya ruo mgbe nwokorobịa lọtara ya kpọ nwanne nwoke na ya batara ya si nchere picture si ụlọ ndị ọrụ ọ ma na ọ ga-abata akpọ ya na-abata imere ọ gara kwụta ya na airport ọ gwara ya sị ya biko na ọ zụtara agege bred na fanta ọ na-ata ya onye nwala hụzụrụ Lagos ga-ama na imerikiti n'ịnwa aka ọrụ ha na-eji eri bụ agege bred beans na minara ịṅụ ha na enwere na gị gara hụzụrụ wa ya sị ya na emisi agege bred na ọ zụtara ya na fanta ngwa ngwa a na moto enye ha ya achị ya kele dedekele ha ọgọdede ya mepe ya imidietli nwa plastic fanta na agege bred nwụcha pụta n'isi ajere esteti mamịrị na akọrịta ka onye ọmamịrị n'isi jọnshọn ya kpụrụ trauza kpụtuo kpụrụ efe kpụfe ọ ghọlara ndị iro nke ezinobi ụlọ ele ihe a na-achụ financial resources members of the family property onweghị ọzọ ọhịa a na-achụ ele ihe wụ tageti ha ọka destroy ya relationship na family otu aka gwere onye a jakọ ya na onye isi gwere onye a jakọ ya na onye isi just ka ha kọsọ diversion ndị a nọ n'alụ ha na-eme ihe a na-eme ka ha kọsọ strive ukwu na ụka n'etiti ezinobi ụlọ onwe ya na-eme gịnị ihe target ha chọrọ ka ha ụra agada gbachiri usoro the family ihe ọbụla ha kwuru ga-emesarịrị ha gwa ha anaghị sị ị ga-anwụ ha gwa gị sị ị ga-ewe o nwee a family mma I the 7 boys so and one girl the last born we are not control the entire family the last born also na me dibia na family na village me chu munne ndidede me che hegu onye ola bra ya drala nna orure na ebi ndo to shiso na agba chacha na agba na anu ihe onu chu sai shu munne asa chu nyu bi abu ma na emere ha patore nna ediga university onye ọgụrụ naanị ya etu arụsitiketi ya agbala village so na ebido native doctor otu akụsi chụsasi ụmụnne ya chụsasi everybody onwe ya na-alụta ụlọ erere gịnị onwe ihe ọzọ a na-achọ household enemy ele ya na-eme ka ha zuru ngozi mmadụ lee n'ihe Jacob mere Ịsọ nwanne nwoke lọtara sị ya biko na agụ na-aga n'otugo ya porij gara sị na onye eji ọkpara n'onye sonship ya onwe ihe ọzọ a na-achọ na ọka nara ọtọ ka ha ga-ene kọntrol zuru ngozi ndị ọzọ ti na akpa
reshalo onye obula tina pa na anyi omo ha ga na eme ofuma na anyi omo ha onwe onye ozo achoko na eme ofuma onwe nwanne anke na obodo yibo ha na position omo ha na anyi omo ha alokwara ha di o beto mu anyi dalo batara na family ahu nuru umu aka mba ha ga ekwe ko pato onwanne anyi nwoke ga ga zike wanne nwoke Okay. Otu aka ji control every other person aga echeta omo ha ona anyi omo ha ndị a ga-azụ na akwụkwọ ọ na-anya ụmụ ha household enemy chineke si na ibu agha megide household enemy ihe a na-eme agbagha aka o nwere ọtụrụmọkpọ ha na-eji eme ya ha agbagha aka na-eme ihe a na-eme o nwere ọtụrụmọkpọ ha na-eji eme ya ọ wụ ihe aka anyị na-aga ibu agha megide onwe na-ege ntị gbasa ozi ọma m na-agbasa n'abalị a ike chineke apụọla njem na ofufero nke anyị ga-enwe echi bịa ka anyị bu agha megide ndị iro nke ezinobi ụlọ ụfọdụ ndị mmadụ anwụọla taa ihe na-eme ya si na famili ha ụfọdụ ndị mmadụ azụọla chere ihe na-eme ha si na famili ha ụfọdụ ndị mmadụ ndị libadịrị ha nọ na bed kamgbe afọ atọ afọ anọ afọ ise ihe na-eme ha si na famili ha ụfọdụ ndị mmadụ ndị na-agbaghara taa akpọga psychiatric hospital mgbe agba ọgwụ once every year yet ihe na-eme ha ha amaghị ebe oshi a bịara m ịgwa gị na oshi na famili oge eruola mgbe eji ebu agha megide ndị iro nke ezinobi ụlọ ma ndị nke na-atụ asị ha chọọ skata famili na ha atụ asị chọọ onye ha na-alaka ebu otu ihe a na-ekpe ya a na-akọ ekpere pụọ na famili ekpere asa famili aga ka aga na obi after obi aga na nke eze after nke eze aga kot just ka ha distract ndị mmadụ na-atụkasị onwe ụmụnne ha ndị a ga-eji ego sọtọ at ka ọ nọ by their side ha na-eme but ndị mara ga-eleda anya n'ala hụ ihe ha na-eme ekreti dat atenshon ha na-ele anya na kot na-ele anya ikpe ha na ọ nara na-esonye ọgwụ n'ala na-egbuchi ndị mmadụ